Chak sungmang tip. Saka pai manini chimbi yunga au. Anuku siya alima nung nisung kui ka aser bilam dangang. Average nung anuku siya alima nung nisung asibachi. Laka miri chang tinam si lir. Itim takam tumi ang azukpa si satsi tasa achang shiba aser mitit padam alima nam. Makatsi itang pinir lipar yi uko. Amerika nungar tash itimititir. Kakat zilur. Dot Henry by Zilupa kakat. Dai empty nung yamai zilu. Ne tachong diba mapa. Ne dulong nung binir liberity. Don't go to your grave with your best work inside of you. Anung chi na akumlitang. Achak azungdita na akatsitsi merangang. Ne simpit ne rongsin. Ne tashi ne yimya. Ne mapa ne tachang shiba liber nung rima to you. Saka achak. Na masidang limsatabang. Kajasir na asusya luperchi. Talangka pilarbo mali. Ta sindipa alipa tulok achong misu. Anungchi. Tanitakam alitang. Katika din tumiyim u jimbiti. Katika achong misu dipti. Asiyim nungbo na itumiyim mapa inyak naka. Minyak ditsi. Na itipilamba jindi bilamaka. Asir yangluaka. Kaja matalokzi. Na ilangka mitit naka. Kecha mamititzi, asir na shisatzi, ngunaka, kecha mangutzi, asir kecha nundak malitzi. Anungchi, tangu sasya, takam alitang, sangarmi lanlya, gilir tachongta, shititzi sa alitzila. Lai shibai yamai asir. Kichi sa na kut aki inyakzi achudir. Na inyakang, kichasir, na awlin asiyim nung, mapa misira, Tipilamba misera, timititpa aser shisatsi kichap mali, sayutsingir tuku ter. Tizilur ar imti imsung.

0: Saracetamol tinsuk pa ama sintung ajak takuk panung tembang ba sushi tsingem tenang asanger asera manger asinuk ajak tumuatsu kapusa nguguda ni yimlar asinuki anumanuni tsingem dang taruba dubarjia kalami badeneng sangtutsisa maung kamishya bi mulungnung saracetamolidang yangi tatum saracetam yutsungim jeni saracetamse
1: Hallelujah Yimli pilamagi sangaliba katsuram. Sara sa the mertens of Bama nai. Sundung takuk mudak tsunung. Yan neteria changani da nanam tenang sangatur. Shinogisa nirken aser. No tolo. Chimbi ba changashil makiku. Nai panok tali muachang. Aser. Tanaban unuki. Iba sundung angashi tsa. Nai arishi muachang nida. Sara sa the mer sa kipur. Idama chong nai kutamalongo yamadi.

0: zir da mindang du kanang chunga nga da taras ashu go saka niu da nga nutum long long pilam ba ka che itum ternam tet asir tetum chin tet zir da myagi parnu kya kya takam nung ya tamako ka da misra bang ai bilen ya parnu takam nung a jura ma jura na da sabil mer jaw ya
1: aya udanga ji nisung takam ka nung tamako asir ambulance ba ya shilmako kichiba ka parnuk chagi udanga churu tar sadi saka udang ta sita asir kokteta autse tizuktet pa ta ashiba do namazum ipa pa do aji tungdi banga ja asir tamako achuru pa ambulance pa ka chagi nisunga achung zba ji musung de mersung do hauni lamang nong inyak yunga liunga audang ji ajurur sa go saka itmajak ji anu ni sli nok takshili das banung ji asnok ji aji takukor takam ji kam takzira ji tanzi tamburi ya mei chimbier do he andapung ya computer go dana kangadang arishu tain tapung to ke khangam

0: chung tsiba chi musung de mersung do
1: how
0: ni lamang nong inyak yunga liunga audang chi a churur sa go saka it majak chi anu ni sili nok takshili das banung ji asnok chi a ji takukor takam chi kam takzira ji tanzi tamburi ya mei chimbiar do he andapung ya computer go dana kangadang arishu tain tapung to ke kangam bu computer das bamsaka takam kanu chi tamagok cha ke jiba machuru tsa saka itam a chakchi a changshia angazpa temjak yang asnuk ji turnam jim takam che kumdak tsira cha iba chak yang asnuk ji anira cha anung ji bi tamagok nong si sa sa temshir Rinam tita akizakpa chi aji kangadang tenang takzi ano angazak lokshi tziba yae kangadang tungdiba na nisung mim chi ya lepri mai dashi tangazakarga ta shirgo ya ano chi ni chugu tansi tampura ni bu chugu iba putudin mapitar ta masi saka tansi tampu kamaka tain kamaka sa udang alimai kaji sapur Inyakar, ipa tentu anitak tetsi meranga angazikra bang asunukji takukur takamji sa asidzi, asir ipa jaki asunukji tapin sabak takamjaki aniraji. Anongji na, naro, nibu tatam nung yadang shinir he, asunuki tetti ya bilim tetti he, nisung shinga tapin sabak maliyagu ya.
1: Hauja.
0: Nisung ajakji wadang tashi maita lir, tamako ka lir bi sa sap nung asra chi asnu ki mete ta tang lir sa ka ipa nung chi lular tiz tanga mli a ki zik te ta penten lo ka au tsu ba cha ji takam nung tung di bang asri ba cha ki ta shi tai te tsira ta tako kor te tsira ta ter nam jim te tsira ta sa ba cha asnu ki a ji kam tak tsir anong chi itam ba la ji asnu ki pin shi au te tra bang da asnu cha tako kor rung nung ji atin za de ji
1: hao ya ji tan ni ba ma bang ta tsi ga ge da sen sak sma gi ba nung ji ni o dang tang az ba ai ga ang az gu gu Ni mangaji miali ba odang ai ga ngaz gu gu je. Asir da kanang pula bil mer. Ni mi nya gali ba anu ai ga aji nai shu gu. Da ji ni odang ta kam no yidum ja pen shao zi ji nya. Listen ai gir wa ji.
0: Au ni. Asu ba ja gi. Da na. Ni ni ai shi sir ni a jak tong ji ren ma ma liao gu.
1: Hao ja hao ja.
0: Da dang ju da ngaz ka pen den lo ga wo zi ji mi rang tap ti mai na.
1: Odang ka sa pula nai ma ba ga zi da yidum shi salam sa ba de ma. Ka dang pula no je.
0: Hai ni.

0: Very good, Kang Achungwer. Okay, asnuk po, tang mabang nung drama ka ay ba ang adini? Ang ano mga ner?
1: Ang ano ner?
2: Hi, Miren, ang ma, nina lang lang ka asang nang di.
3: Kuda, kiki asang tang ner?
2: Asnuk, glimi, asang arong nung ya, nina tak kang asak loka kamuko. Anong chi, anadang ba, tang po, masi, kibong akam sa jimbiti, kuda bilimer.
3: Asnuk, ano, talang ba nung Dekreti biri magam daji ni kan bilam dangi no?
2: Hai.
3: Aya, tanasang tubuh demi masang dangdang. Tetsuri tamma kibong ayam se ayam anaya. Aji saka niat la da kya kang asak luwa kemuku. Daji tanabu niat la dang hai daji se. Hai, imtila.
2: Au.
3: Naya shiba udu ni kang ajungwa bilam dangu. Asri ni naya kang asak luwa kemuku. Alima nung diang lori naya ni adama adaka yang lu zi si di. Uta kita maran daki anak kibong kemdi.
2: Hai, kanga bela.
3: Kupa.
4: Oi.
3: Ni cikgu kibong akam zi jimbi la. Unuk kelemi alangar imdila kana kibong akam zi ranamogo.
4: Tubu nunu kano talang bak nung maranam. Asir asan kibong nukla natakulir. Asir na iskozang takcer. Aji tang masu ayer laje kuma la kibong kanungi asir zerborje kuma mamutataje aji uda tang bu jimbi no
3: how do bu anu bu asiba ji kanga si da ko kibong nokla ajak no takle ko anon ji ipat cheren kibong agam zo ba ji te bang dan nang eti jimbi mano karbo tu bu ajung ama jung ama mamutat no ba uja kana bu saga kama ga tali zeren mo ko
2: uja Nina lang lang kasi di.
5: Siyanjo.
2: Jogo uno kibong agam yari ko taji. Uno kalami azang arman ba din kibong agam sa jimbi ko.
5: Hai, tanda. Ujalay o kasi di. Na iba tubo din kibong agam sa bachi. Pungmang nung ato pungmang manaw. Mataluk sa ko. Kumala kibong mga ni mamadat ka ko. Kar kibong gala asa machong agi. Lambwa mazak. Chirnura lani maw. Tangar mamanap kamali ko.
3: Juku anak cerabori memulangnya, kibung kemka cium ya aki, terceri tubuh kita ngarwali satu na.
2: Aido, juku kibung kemka cium cerabori alizu masaji, na aku lidirnya yang cium alizu adi.
4: Ayah, cerabori asimang aki kibung kemer, uzu kibung nung, cium asamzu, ayer cium yang dia anira ror, tibilam cokurut tulu kumugo. Ni ibat terceri ya. Tang nungi tenaga jimbi sini asal cia jimba ajak nung kangajunga rebang tangdi.
2: Menba tu boleh kata kia uzar makata ya. Ni cia jimba jimbi sini asal mapa ajak nung tenak merga tang rebanga. Anung cia ni tampu ya tanam tanam misi tak tazan min muzaka busiza. Oh, kubu tempat jalan doktor tak jungkalir. Anong chini la dang iwa mi muzo kayang lujang da mi bishiti. Doctor la.
3: Hao kuda.
2: Ni ne dang i dim dim kalam sa di biya ro iya.
3: Gigi.
2: Ke ginong po tubo i ke tak ya unsara magat ni ya par gibong nung azak ka ama tang pilimer. Anong chi dang po chi tanam tanam isi tak sa zi mi muzo kayang lujang da mi bishiti a ro iya.
3: Ni muzo da chong kayang lo ziti asang arong lo.
2: Hai.
3: Ay tiya po kuro tulo ka ito, ni laji yari ni dang ni nisong dapsa dirga akamza, asir tsungram tsungang sinzi tulo asaza. Ano kan bilam dangra, miyari ama chong, yakuda asaza ka na, tsungram naikan na masisa za akajang.
2: Doktor la, ni muzo to abanyara ya.
3: Tanda ni muzo da chong ka yang lo tsuko, ipa muzo ya ita asam ajimza, asir anuko no asam banban ma

Ang gamiyo sinong tekalam kanatan basnog yang asidaki, mabang tiyaku minat liar pungo atong banang kalami, linukusang aser spotlight sinong delenong iyok bang asidza.

Asnuki hindi kan sundong ang asyuko. Ibaya, akashvani mukokchong. Mapang terakwa tungbat ng kalimi. Taunong asushi, tanabupa transmission, shibangar. Asung nabmazang transmission truk akong minat tinamartinong labuktsa. Aunong tachong, jehint.